0: Kwe lo akne wayo. E lo go fremen sou komen.
1: E lo go fremen ya.
0: Ki tengbe.
1: Mwa kpa le, akpa ton le, kwe debu wa. Bi wè do go fremen.
0: Bi wè do go fremen.
1: E yon. Bo jè yi jim ya kon.
0: Ma, nan.
1: Nso.
0: Nou konton me, son, bonin, ton konta abo do. E yo, e do yon adon nou. Mwa yon do yon kwe kwe tenti yon adon nou.
1: E.
0: Men yon, e so kwenye alo pa dene.
1: E ne.
0: E yon anse ou fè tro lo wa.
1: Ou fè de yon ton kaka a.
0: E o gbe nkan ka me to do wa ti ji me mo bo e kuro wa inu me o
1: eh
0: e be o fe ton bo me bi me mo nkan ton mo ton ha lo di ke ni pa kan ai ka yan yan
1: Edward dede mo ha
0: dede je mi na do bo yan se e do le ro bo wa dede je mi na do ni bo yan na e do na wa dede bo se
1: e yon
0: ye ni ma no mo bo no a ni yan yan ni kwa ha ton se pe de o
1: ha
0: ye ni de
1: e de
0: e de na se o be o ni ka indo jile me jodo lo e lo ko gbara yi we bo na na wa gbon to we yin bo e denu mo bo kikijo kikijo kikijo bo we wa do mo ku won e bi oko me na duwe
1: gbenegbe
0: gbene se de kwa mi won ye ro bera se we a
1: e ne
0: yi me we le bi o bera se oko ye nu a bi won me jo me do bo bo mo to nton be so pe ni be di to o
1: eh
0: ndiye do mu kungo pie kwe yo
1: ene
0: e je don wo ko ru opo
1: he
0: kakara tara je o
1: e
0: je te fiji uve ton be
1: uve ton be
0: e ga uve se ji kakakaka abenare ado wa po ton magbo leko wa nya ti popo ogun
1: be na ipa o
0: bo me do ando kaka su mento
1: le mere foko fine
0: le mere foko fine bo e bo uve o tagbara ni elo re
1: amo
0: amo ni ya
1: ya a ko mo ya
0: ni ka indo me jodo me lo se uwe bodi na blo ponton de ya bo me ni je na le ko wa bo e suna mo ko e suna do bo ni na agbo magbo ipe na bo e bi bo e bi o ni la lewo do awa ti je pe de kai de lo o awa le ko
1: we bi nu e a we bi nu a
0: e we bi nu e a ko ma je ko si ma ni je ale te me bi de ya
1: eni o wecha
0: Do
1: ye me wele me o me de ka do fine bo yin wanu me de wu me de o me ni alo ne ne ne me na chigbon me ne
0: me ni wu me di o ta won me wa le wa yin yon de gbon e wu pe ona ti en gbon
1: ah ha
0: le wa yin yon de gbon e wu pe ona ti en gbon e ni do mu ku ta po won bo ra te ju edo o
1: Mawe.
0: Eni on we mina donu mene do yini blo dead.
1: Ene.
0: Mi si gbe do yini ma yin wanu me o.
1: Me o a.
0: Yin wanu me de ku. Mi no ko je ko ten. Mo no to e si wa yin le e ka wa yin mo ne nkan na brokun o. Mo ma pa pada yi me a. Mo ma dan mla mla. Mo na ti ru a.
1: Abi nu akoje afo mo ji pere pere o. Ara tun de ara je nu so do ayi me ji gbe e.
0: Ne nous soda yi me oye da ho. A mou me e fon kore koti mo yo me di yo. Ti jen yi bo lo ti yon. Ke mou le yi pon non. Waka ka jen yon. Kwe koti kupon non mi ton. So yon. E so je jino mi ana yi yo.
1: Ma ka da yi ton an.
0: Ma kwe kwe kwe kwe da yi ton an. E ye ka o tun koko.
1: Boko de kwe si a yi me.
0: Boko de kwe si a yi me. Bicho wadu mo doru we. We ka ton. Wole wo gen da yi me. Ni minu kosa. A supa sipo. Ebe mi de ere so le mi ame do mi le so si lo yin edin le mi na je yen do a ko to ko je na su de
1: ka pete li pete go pete we
0: o ma wu mu ye me do 25 ans 24 ans 28 ans le bo ke se ja fi le o ye ni no do a si ton si wa lo jo we su lo ran o ti jo e yun lo ran ti jo we
1: mo we
0: bo yin lo wa yin o ja pa ko je je e de a lo pare ti je o wa lo no de kre pe de
1: je we
0: wa lo no declare pe de nugo yin yoyun run erun ko nugo yin run ma bada ni tun wa agba na bi

0: Gagaina honi. Ewe ina duni yesu. Ewa Amerika dwo jad no mo shi edwa to sho shi mi dwa to so sa nse no gbe a.
1: Ah
0: remo uji jera so
1: obe. Dr.
0: Uji jera so obe.
1: Uji jera.
0: Eh so obe. Obe. Che se ha te de
1: e
0: ha che jema khono wa che jema khono che jema khono che jema khono ni mo da hore ka hore ka ah da hore ka da mo ko mo ma shi na se ale potonya fi no ma potonya fi kabi ayo e on da ho e ko ma se po da ho ha potonya fi no ma e yu le kasi ko sera e je no wa Uji jera le karashi pasto nyo ya nwo li ni jana yo itonola o shivyo enye ta hwe tuto me shibe hada ba mo mo pasto we ba sa ba ga mo akoro do jam ayo yo acharo isa ba uji jera mo da hwe jiko mama fero achanga ngando to

0: Mega Rodi garong pa kuwi si la mo kini kina kuwi no de kani ko hamen vino ako iya.
1: Ato mezuka,
2: enye dawe ato mezuka, enye mea kuto ido babeni.
0: Rodrigo, munda kuwi mo machine mea kuwi no anagbang.